campaign nila or men. Pare nga ni nga. Anyal dari. Mami nga ni nga. An me joro. And this is a true one story from long time ago.